Simani na kutunu. Menso suma kutunu. Menso na kutunu. Na mabu. Come on. I won't let them cheat me. Nyame rasa hene. Amani na rekutunu. Menso suma na kutunu. Mabu. Efrisa nyame. Udi jamela na bona na pa ia na na chu na pa chira mesa e na me ayo sa he amanye na kotoro menso so na kotoro abo. I will sing again, I will sing again, Nyamie. Udi, Ayameda. Nabona Napa, Nabona Ria, Nabona Nachua.